0: It is now 8 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: This time check is brought to you by Gen-C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen-C Plus yan.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
13: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
14: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
15: Saan? Sa radyo.
14: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
15: Ano daw?
14: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: only one.
1: Your only one. Your only one.
2: One FM. Your only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, kawan. One FM.
0: One FM. Your only one.
1: We, One FM.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: 1-1-1
12: Wrong track. Let's get to the real thing.

0: 101FM. Time check 10:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Pag lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We are one people. We are one nation.
12: You're only one of them.
13: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
13: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Time check, 10:45.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverate Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay?
10: Liverate Pro.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
13: with Liverate Pro.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule.
15: Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix!
17: Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Tuhod! Siko! Baywa!
19: Aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
11: May silimarina?
2: May multivitamins pa?
11: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
13: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi. Easy!
6: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: You're only 1FM.
1: 96.1.
0: 1FM. Kabalin.
2: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: We are one people. We are one nation.
1: You're only one of them.
2: One lang yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
1: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by Liver Egg Pro.
7: May silima rin na?
6: May multivitamins pa?
7: Yan ang Liver Egg Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay?
7: Liver up na tayo
6: with Liver Egg Pro.

0: FM. This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Kabalan, expect something new.
2: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
1: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
2: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only 1FM.
1: 96.1.
0: Kabalin.
2: Good afternoon, everyone. Mga Kawan, you're tuning into 1FM 96.1 Third Lock with your Master of the Universe, Master Chinito, ang inyong afternoon rescuer. Ang DJ na minsan na wala daw sense, pero laging dala naman ay good vibes sa inyo. Kaya sa mga susunod na dalawang oras, ako inyong sasamahan sa maraming mga awitin at syempre mga hugot lines natin sa mga life lessons natin na maaari nyong i-apply sa inyong mga sarili. Kaya like, follow, and share our official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. So sit back, kumalma lang po kayo mga biyahero at mga kumakain pa rin dyan. Sana po kayo ay mabusog at samahan nyo ang isang feel-good companion na gaya ko from 1pm to 3pm. At tayo magbabalik more on of your favorite hits and requested songs only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: 96.1. 96.1.

0: And that was Adele. Hello. And you're still tuning into 1FM 96.1 Turlock. So for more music, more hits, only here on your favorite radio stations, like, follow, and share our official Facebook page, 1FM 96.1 Turlock. And I'll be back for more of your favorite hits.
1: You're only one. You're only one. You're only one.
2: 1FM.
1: Para sa iyo, kawan, 1FM.
2: 1FM.
1: You're only one. We, 1FM.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liverade Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liverade Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
2: Liverade Pro.
3: May silima rin na?
9: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverade Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
9: with Liverade Pro.
14: Open your mind and pour in the music. Free your mind.
15: Vibration.
16: Karaoke, Dini.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: It's 2 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
10: This is a journey.
11: One.
10: Into music and sound.
11: Sounds beyond cool.
12: All systems are go.
13: Check this out. Pump up the volume.
14: 3, 2, 1. Start your engine.
15: This is 1FM.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLoan year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
3: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw na kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
1: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
5: Open your mind and pour in the

0: Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverate Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: 1 FM.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.

Thank you.

0: mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule.
10: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hep, hep. Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo, para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Stevia Food Supplement,
5: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Stevia Food Supplement,
5: another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Kabalan, expect something new.
12: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant
11: is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City, na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim 2 meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
13: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
12: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
14: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 0452-3883-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
8: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
7: Basta lagundi, Plemex!

0: 1 FM.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbaga na!
1: Balagbaga na!
2: I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo!
5: With Liver Aid Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking at

0: pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
1: dahil balagbagan na!
2: Balagbagan na!
1: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
0: Kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
4: Balagbagan na!
0: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
0: Balagbagan!
3: Balagbagan!
0: Only here at 1FM!
4: 1FM!

0: Sir Ate Chuzay ang Balabagyong Ate every Saturday and welcome sa Kulitang May Sense at Kwentuhang May Saysay. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? I-unpack na natin yan. Ito po ang Balagbagan. At syempre, hello-hello na rin po sa ating mga unpackers na on-air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. Huge thanks to Mauno for providing us with these PD 200W test 1-2 sa lahat ng mga nagko-comment na pangit ang audio. Check this out. Check this out. Ayan. Thank you so much, Mauno. PD 200W podcast ready microphones for giving our unpackers a better listening experience. And today, we are so lucky because we have here sa ating studio ang nag-iisang The Aguinaldo!
1: Yes, hello!
0: Mami ganda! Lester, kamusta po kayo?
1: Ito, excited po.
0: Ay, si Mami parang natutulog. Gandang-ganda pa rin si Mami sa akin.
2: Sinasabi, pag-aalis kami kung saan pupunta.
0: Surprise, Mami?
2: Lagi, kahit anong... Oh, saan ba pumunta?
1: Basta, kasi kahit i-explain ko naman po, hindi rin niya naiintindihan. Masasayang lang yung laway ko pag-explain. Oh.
0: So, family intervention pala po ito, guys. O, namagitan na ako sa pagtatalo. Pero nay, sobrang gusto ko nakikita ka parati. Napapangiti mo ako ng sobra. Nung magkatrabaho po tayo, para pong nung niyakap niyo po, niyakap, naiyak.
2: Artista ka talaga.
0: Hindi totoo na yan. Sobrang gusto ko po talaga yung relationship niyong dalawa kitang-kita sa mga content niyo. Kaya thank you for saying
1: you,
0: yes.
1: Yes po.
0: Maraming-maraming. Naku, palakakan tayo. Exciting tong episode na to. Guys, the success of the Aguinaldos ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bukod doon, interesado din akong malaman yung kanilang buhay, yung kanilang mga personal na kwento. Kasi I'm sure yung ating mga viewers dito sa Balagbagan, eh, may inspire po sa mga pinagdaanan ninyong dalawa. Eh, si Bunso, lagi mo siyang tinatawag na Bunso, ay arkitekto pala.
1: Yes po.
0: Lester, by profession, ito ang iyong tinapos. And then, opo. I heard nung 2019, alam mo yung ibang tao akala nila kapag may kinukuhang bagay na ito ay parang curse or sinumpa tayo or pinarusahan. You got laid off in 2020.
1: Yes po.
0: But that was the start of you finding other avenues of income which led to this. Tama
1: yes,
0: ba
1: po. Yes, tama po.
0: Can you share the experience?
1: Bale, syempre, before naman po kasi wala pa talagang social media.
0: Mm-mm.
1: So talagang ang mindset ko lang at that time, yung magiging source of income ko, yung profession.
0: Okay.
1: So, kaya nung time na nawalan po ako ng trabaho, super lagap, alam mo, talagang rock bottom na talaga yung feeling ko. Kasi, pandemic po nun eh, nawalan yung trabaho. And then, parang 9 months kami hindi nakita ni Mama because of the pandemic din.
0: Ah, so, nasan ka ba nakadestino?
1: Nasa San Juan ako nun, dun kung saan ako nag-work. Nag-lockdown from March, then November po ako nawala ng trabaho. So that span, di kami nagkita ni Mama. So yung pinakamahirap na part doon, since mahirap nga lang po ang buhay namin and dependent po sila sa maliit na sahod, so yun po yung pinaka naging challenge sa akin kung paano ko sasabihin na nawalan ako ng trabaho. Kasi syempre, almost 5 years din po ako sa company. So parang ang hirap umuwi na paano ko sasabihin kay Mama na wala akong trabaho, eh isa to sa mga inaasahan namin para makasurvive.
0: Mm-hmm. Ang so, pasalubong mo ay masamang balita, parang ganun, sa pagtagal nang hindi nyo pagkikita.
1: Yes, parang ano, hindi agad po. Mm-hmm. Parang nung nawalan ako ng trabaho, medyo lutang po talaga ako nun. Ngayon ko lang ito masishare sa interview. So, parang pagkakita ko kay Mama, syempre mas naging emotional ka kasi yes, ang tagal nyong di nagkita.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pagkakita nyo, hindi pa maganda yung nafe-feel mo. Pero kailangan mo siyang, kailangan mo mag-front ng ibang image. Kasi nga, ayaw mo naman na malungkot agad yung pagkikita. Okay. So, hindi po ako nakatulog noon, Miss Tuesday.
0: Mm-hmm.
1: Then, mga 5 a.m., gising na si Mama, pinagluto niya ako ng breakfast.
0: And ito then, yung, na eh, parang feeling ko iiyak ako sa episode na to.
1: Ito yung parang masasabi ko talaga na, manifestation, long as yung puso mo talaga and wala kang gagawing masama sa kapwa mo, everything is possible. Kasi nung morning nun, first morning, kumain kami together. Tapos, kailangan ko ng motivation, nawalan ako ng trabaho. So, dun po, habang kumakain kami, tinanong ko siya, anong gusto mong dream house, ano yung gusto mong... Kumbaga, casual lang namin, ganyan. Tapos, nung mga time na yun, wala pa siyang alam, wala akong trabaho. Pero, tinatanong ko na siya ng mga gusto niya, mga pangarap niya, para maging fuel ko lang din, magkaroon ng drive.
0: Mm-hmm.
1: Kasi from nawala ng trabaho at wala akong alam na backup dahil wala pa pong social media. Yun po yung naging inspiration ko, yung video na nun.
0: Kita mo nga naman, no? Meron talagang kinalabas ang maganda. Bilang nanay po, nay, nung moment na yun, naalala niyo po ba yung kinukwento ni Lester na nag-aalmusal kayo? Meron na po ba kayong kutob na parang may ikukwento si Bunso or may tinatago siya, may daladala siya?
2: Wala. Masaya lang ako kasi nandun siya sa bahay.
0: Naka-uwi na, finally. Oo. Favorite niyo ba talaga si Bunso?
2: Ay, hindi. Bunso lang siya kasi may edad na ako eh. Nang ipanganak ko siya, alam ko, last ng ano niya.
1: May menopause baby po kasi ako.
0: Ay, okay po. Okay.
1: Kaya yung iba na pagkakamalan lola ko siya dati talaga. Kahit hanggang
2: sa
1: ngayon.
2: Sa school, akala lola ako.
1: Pero sabi ko hindi naman po kasi mas mukha po siyang lolo.
0: Kaya pala nasa lolong kayo.
1: Ang galing.
0: Ang galing, may segue lang. Oh. At tanaw mo, yung ngiti mo talaga, gumingiti ka palang na parang naluluha na ako. Oo. Kasi parang walang kaproblema-problema ang buhay.
2: Hindi, gusto ko laging masaya.
0: Yun.
2: Pag nanonood lang ako ng movie, tsaka ala ako naiyak, pag drama na talaga. Pero gusto ko masaya. Maski yung hayop sa bahay, kinakausap kong parang tao.
1: Actually, mas paborito niya po ang mga fur babies namin.
0: Kesa sa'yo.
1: Yes, and okay lang po yun sa akin.
0: Hindi siya nasasaktan.
2: Oh, ngayon na lang yun.
0: Nung bata ka ba, Lester, ganito talaga si nanay. Talagang makulit siya.
1: Makulit po talaga siya, makwela siya. Pero syempre, hindi ko na-realize na pwede siyang maging komedyante. Pwede siyang wala pa akong ganong knowledge. Ganyan po talaga yung personality niya ever since. Kung may social media na po noon, baka nag-vlog na po ako.
0: Oo nga, kasi bagong-bago pa yun noon. Wala pang nakakaalam na pwedeng gawing pera. Merong mga products na pwede mong maging partner. Ngayon, Nay, naku, medyo sikat ka na talaga. Pinagkakaguluhan ka na ba ngayon sa mga mall pag naglalakad ka?
2: Hindi ko itinuturing na sikat. Natutuwa ako. Ang daming tumatawag sa akin. Yumayakap. Tapos may nagsabi, wag daw akong yayakap sa tao. Pagka ano yan. Baka daw ako ay mabati. Sabi ko, tuntanda kong ito. Mababati ang pa.
0: Ah, yung pamahiin natin na baka mausog.
2: Wag daw ako ano sa tao.
1: Yung mga tapik-tapik po, yun may mga nag-advise ko, lang.
2: Ay, pagka yung talagang matapang ang mukha mo, maglalapitan kami, bubulong na lang ako, pero usog po.
0: So may safety
2: hindi,
0: ka na
2: kasi
0: na,
2: province ba? Laking probinsya, di ba?
0: Tapos sa bagay, wala namang mawawala.
1: Yes,
2: oo, wala. Parang boat na, pero usog, di mag, walang usog. Talagang, pag nausog ako, sumasakit talaga din ang tiyang ko.
0: Ah, ganoon po. May nangyayari talaga sa inyo.
2: Kaya pag ako ay medyo pagod o gutom Tuesday, hindi ako agad-agad bumabate. Bumubulong ako pero usog.
0: Tama.
2: Laking probinsya, lola, lolo.
0: Tama.
2: Laki, ganoon. Wala namang mawawala ka ako kung
0: at dahil
2: bumulong ako.
0: Asin talaga. Pinagin sa natakot tuloy ako bigla.
2: Hindi, bulong lang.
0: Oh. Yung mga bulong-bulong na yan.
2: Kasi pag talagang gutom ako, parang minsan
1: nahati po siya.
2: Tanga.
0: Ay, wag ka na.
1: Nahati.
0: Huwag mong iwan yung pang ibaba. Nahati siya pero lengthwise. Nay, ano pong ginagawa niyo bago yung magkaroon kayo ng ganitong kasikatan, magka-million followers? Ano pong pinagkakaabalahan niyo po dati?
1: Ikwento mo yung trabaho mo.
0: Ayun.
1: Dati ka po. Pusher, no. Ganon.
0: Ah, bakit nagdaga?
1: Hindi sa anin, kate.
0: Ayun, yung pusher ng cutie kel, kayo naman. Hindi
2: yung
0: naman
2: marriage
0: ginaling
2: na ako.
1: Hindi nga, yung dati nga.
2: Yung, anong dati?
1: Yung panahon pa ng Homo sapiens, Homo erectus.
0: Sobrang luma. Siya po pala ang nag-imbento ng gulo.

0: Suso.
1: Opo.
0: Kinakain ng
1: saan
0: itik.
1: Saan pong probinsya ito? Na
0: Santa Cruz sa Laguna.
1: Ah, okay po.
0: Dulo.
1: Sa Dulo, opo.
0: Dulo, oo. Ayun, siyempre, kahit na ano, nangangarap ako na, ano, hindi ako mag-aasawa, sabi ko.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi, kumbaga, gusto ko hanap buhay, tutok sa pamilya.
1: Mm-mm.
0: Dahil hindi naman kami, ano, kumbaga, hindi naman kami sumasala sa pagkain, kundi na ano, nakakapag-merienda-merienda pa rin ng mga turon-turon.
1: Nakakatawid sa araw-araw.
0: Basta masipag ako, yan ay pagmamalaki ko, masipag ako.
1: Mm-mm.
0: Pagka pumasok ako sa school, pag uwi,
2: di siya nag-aaral. Madiskarte po siya. Ikwento mo, ayaw mo yung kasiraan mo, hindi mo inaano.
1: Puro maganda sinasabi.
2: Kasi yung ang kwento mo sa akin,
0: tamat po akong mag-aaral.
2: Ayun. Ang diskarte niya po, Miss Tuesday, parang yung mga matatalino niyang classmate, siya yung inuutos-utusan. Tapos ang kapalit, give me the assignment.
1: Parang nabubuli si nanay noon.
0: Hindi!
1: Nun,
2: hindi po,
0: mas parang, gusto kong gusto utusan ako yung... para gagawin nila yung...
2: Project, assignment.
1: May exchange.
0: Kumbaga,
2: tatanungin
0: ko na lang ano yung ano. Tsaka hindi naman ako inabuso ng mga kaibigan
2: hindi,
0: ko.
2: Hindi naman po.
0: Gusto ko utusan nyo ko kasi gagawain nila yung...
2: Mas masipag po siya kaysa yung...
0: Isusulat nila yung sa blackboard.
2: Sabi mo na kasi 2MB lang kasi ang ano mo.
0: 2MB!
1: Nakakaloka si daddy. So, si nanay sa madaling salita,
0: masipag
1: si nanay
0: sa
1: ganda.
0: Masipag sa gawaing bahay.
1: Masipag sa gawaing bahay or sa madaling salita, kayo po ang unang scammer nung panahon. Hindi, yung kapalit ng servisyo nyo ay gagawin nila yung mga project, assignment. Ganun po ba? Tama ba pagkaintindi ko?
0: Oo, kasi tamad ako magsulat. Tamad ako, pero yung memorya ko, medyo ano, ay pag sinabi sa akin, ang dami-dami. Eh, mabait yung teacher namin. Paborito ko, dalang ko merienda, ganyan.
1: Ay.
0: Oo.
1: Yung so, parang... hindi lang scammer, sip-sip din.
0: Oo.
1: Ang ganda na. Tapos, naging ganito lang kayo, naging, nakaproduce kayo ng mga anak na mga profesional, kagaya ni Lester.
0: Ayun ang talagang inano namin ng mag-asawa na hindi kami nakatapos. High school nga, hindi ko natapos, sis.
1: Mm-hmm.
0: Tamad kasi ako, mas gusto ko magdagat. Oo, siyempre pag-uwi mo galing dagat, pagod ka na, magagalit yung nanay mo. Bakit hindi ka pa nag-aasikaso sa school? Tamad ako mag-aral.
1: Kaya diniskartehan na lang ni nanay. Pinaraanan na lang. Yes. O, sa mga batang nanonood ngayon ha, o, mag-aral din tayo ng mabuti. O,
0: ayun ang inaano ko.
1: Sa mga anak. No, tinan mo ang nangyari sa pamilya ni nanay. Nagkaroon siya ng mga anak na arkitekto kasi ipinasa mo ang magandang value sa pag-aaral.
2: Yung
0: hindi lang yun, Miss Vargas.
1: Opo.
0: Kahit hindi. Ay, ano ba?
1: Nakaka-professional din yung tawag na Miss Vargas. I love it.
0: Miss Tuesday, hindi opo, lang mami. Yun. Kahit hindi ko anak, awa ng Diyos, napapagtapos ko rin.
1: Ay, may ganun pa po kayo.
0: Pero, hindi ako nasasawang tumulong.
1: Opo.
0: Basta may pera.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mahalaga sa akin. Kasi pag wala kang pera, buro bunga nga, walang mangyayari.
2: Totoo po yan.
1: Opo.
2: Parang yung frustration po nila
0: tinda
2: ng father
0: doon,
2: ko.
0: Tinda dito. Kumbaga, parang kahit na nagpapabrika ako, iniisip ko, parang laging makaipon.
1: Mm-hmm.
0: Awa naman ng Diyos, may natapos na hindi ko anak, may ano.
2: May ongoing
0: yung,
2: pa po
0: kasi yung mga naulila na pamangkin ng asawa ko, eh, kawawa naman, di ba?
1: Hanggang naulila, sa kanila umaabot ang tulong ninyo.
0: Talagang, ano, mm-hmm. talagang kinuha ko, talagang pinag-aral, pinagtapos. Mm-hmm. Awa ng Diyos, sa tulong ng Panginoong Diyos, hindi ako nagkakasakit.
1: Apo.
0: Kasi iniingatan ko sarili ko kasi mananahi ako eh.
1: Apo.
0: Di siyempre pagkaano. Awa ng Diyos, matatalino naman sila. Sila.
2: Nakapagtapos
0: naman.
1: Ang ganda. Kaya patuloy kayong binibless kasi binabalik nyo po sa kapwa. Ayan, sa mga manonood natin, ang dami na, nakakasampung minuto pa lang po eh, ang dami ng values na napupulot. Ang in-expect ko dito, bardagulan, Lester eh.
2: Ready na po.
1: Na-ready mo yung sarili mo, pero hindi ko in-expect na papunta na tayong 700.
0: Kasi si Miss Tuesday.
2: Magaan kasi ang...
0: Ba, ano to eh, yung... komedyanteng Bardagol.
1: Salamat. Actually, philosopher po talaga ako sa totoong
0: buhay. Ano kita sa ano, sa baybay ko? Mahilig ako sa TV.
1: Ay, salamat po. Lainay, tuwang-tuwa ako nung nag-yes kayo kasi gusto ko rin pong malaman. Dahil nga bago ito sa generation ni nananay, ang mga boomer, yung Sokmed, di ba parang alien tong concept na to sa kanila. Paano po nito nabago yung buhay ninyo nung naabot nyo na po?

0: yung ganitong estado sa SOCMED. Bukod sa maraming nakakakilala, gustong yumakap, paano pa po nabago yung buhay nyo?
1: Hmm. Yung napagawa yung bahay, talaga totally giniba. Lupa. Lahat inalis kasi winas. Puro anay bokbok eh.
0: Dinimolish. Yes. Kala ko nilipat yung second floor sa first floor. Bagay. Wala namang gano'n nangyari.
1: Talagang lahat kasi puro anay bokbok na nga.
0: Pinagawa ang
1: talagang bahay. Kasi yung lugar namin, puro anay
2: kasi
1: bokbok.
2: Kasi yung bahay po namin, ano po siya eh, most of the materials, kahoy.
1: Kahoy po.
0: Ay, oo, so talagang siya.
2: Kinain na po siya ng mga anay, bokbok, ganyan. Tapos yung sinasabi ko po sa inyo nung nawalan ako ng trabaho, na nag-video ako,
0: mm-hmm.
2: na naging motivation ko na, yun po, parang na-manifest siya. Pero syempre, collective effort pa rin naman. So, opo. Hindi lang naman siya, ako, si mama, parang lahat po yun, buong family. At the same time, syempre, si Lord po talaga yun.
0: Mm-hmm.
2: Siya yung gumalaw kasi dun ko po napatunay na kapag sinurrender mo talaga. Kasi may mga bagay po tayong iniisip minsan na, sige Lord, ikaw na yung bahala. Pero, iniisip mo pa rin.
0: Correct.
2: So, yung time na nag-surrender po talaga ako, like, habang ano yun eh, patulog ako, yung sinasabi nilang crying yourself to sleep. Nangyari po yun sa akin, talagang nagluhod, ganyan, iyak.
0: Mm-hmm.
2: Doon ko po sinurrender lahat. And then, nag-focus lang po ako doon sa pinag-pray ko kay Lord. Tapos, nag-commit lang talaga po ako, naging consistent ako. And then, eventually, nangyari po.
0: Ang ganda. So, ngayon ay si nanay nakatira na sa malapalasyong bahay.
1: Hindi naman.
0: Deserve mo, nai. Deserve.
1: Bato lang. Bato. Kasi talagang napakaraming anay kasi ang likod namin, baboyan.
0: Mm-mm.
1: Talagang, ano.
0: Mm-mm. Hindi ganun ka-ideal yung kondisyon.
1: Talagang, ano. Talagang
2: ngayon po, ano kayo. Na. Hindi naman siya yung bonggang bahay kasi kung ano po yung bahay
1: may
2: namin
1: terrace.
2: Dati.
0: Oh,
2: doon lang din po yung pinaayos namin. Pero ngayon, masasabi ko na sobrang comfortable na po nung situation compared sa dati po.
0: Mm-mm. Kaya maraming salamat sa mga nanonood,
2: yes,
0: sa The Aguinaldo.
2: So
0: thank you sa mga viewers and followers nila dahil may isang pamilya kayong naiangat.
2: Yes,
0: kumbaga.
2: Yes.
0: Thank you rin po sa pagpapasaya sa maraming Pilipino. Alam niyo po ba, ni-research ko din po kayo at ang mga comments sa inyo ng mga tao. Marami po ako doon nakitang mga common na mga sinasabi nila na kayo lang po ang nagpapasaya sa kanila nung time na ang gulo ng mundo. Ni sila makalabas ng bahay, talaga pong nilolook forward nila yung mga post nyo kasi kumakatawan daw po ito sa totoong nangyayari sa bahay ng mga Pilipino, yung may konting biruan, murahan, yung hindi malambot lagi.
2: Opo.
0: Sa bahay nyo ba ganun, baka nagmumurahan talaga kayo, Esther?
2: Ano po talaga, parang, siyempre sila lang po yung nagmumura sa amin, hindi kami nagmumura pa ba?
0: Try mo kaya, ha?
2: Wag ganun. Hindi.
0: Wag ganun.
2: Ganun po talaga kami sa bahay.
0: Oo, natural yan.
2: Talagang, balagbagan, talagang parang naglalaban lagi, pero andun yung love.
0: Correct.
2: Kumbaga, mas okay sa amin na maingay, kaysa yung tahimik.
0: Correct.
2: Yung parang mas natural po sa amin yung, kaya kung ano po yung nakikita nila sa mga posts namin, most of the time, yun po talaga yung nangyayari.
0: Kaya nga. Kaya kayo mahal ng mga tao kasi.
1: Madalas kasi ako, binubuisit nito.
2: Kahit hindi pa po kami.
1: Kaya namumura ko ba nang wala
0: akong. Anong pinakakabuisit niyang ginagawa na? Yun, naiirita ka talaga.
1: Yung ano bang tawag doon? Yung binibigla ka?
2: Ginugulat.
0: Yung scholarship prank yung pinaka-nag-viral eh.
2: Yes po. Yun po talaga yung una na. Sabi ko, ala, ito na yun, Lord. Parang. Promise po talaga yung parang first million views sa pagtatry ko mag-upload. Tapos, ayun, parang niloko ko siya. Normal po namin yun, niloloko ko talaga sila ni Papa. Tapos, binidyoan ko lang talaga nun. Eh, lumabas po talaga yung kung paano sila mag-react. Siguro, nakarelate po talaga yung mga tao.
0: Correct.
2: Tapos yun.
0: I'm sure nakikitaan mo na ng potential eh.
2: Opo.
0: Nung nakikita mo paano sila mag-usap.
2: Yes po.
0: Parang ano to, content na content talaga
2: totoo
0: yung dating.
2: Yan. Kasi makikita ko po yung sa engagement. For example, iba talaga kapag napagtitripan si mama, talagang sumasabog yung.
0: So, tinodo mong pagtripan si
2: ayaw
0: mama.
2: Ayaw po. Totoo. Sabi ko, ito na yun. Kumbaga, sabi ko, nung nag-viral po yung scholarship prank, doon ako, hala, kailangan ko na talagang mag-isip ng mga contents na ganun din. Kasi nakuha ko na yung engagement na gusto ko eh.
0: Correct.
2: So, yun po, nag-commit na ako doon. So, yun, doon na nagsimula yung stress niya sa buhay, ganyan talaga. Ang nabubuhay na lang po ako, medyo nagkaroon din po ako ng phase na, hala, kasi architect, So, correct. Medyo professional po talaga yung approach ko dati.
0: Mm-hmm.
2: Pero sabi ko, wala naman akong kinikita sa pagiging arkitekto ngayon. Bakit ko i-consider na maging reserve?
0: Tama.
2: Maging ano? Ay, hindi. Magiging siraulo na ako kung ito man yung magbibigay ng way sa amin para makaangat-angat sa buhay. Yun po. So, everyday, ang iniisip ko po, ano kaya magandang kalokohan? Doon po talaga.
0: Mm.
2: Yun po talaga yung ano ko noon.
0: Nag-ano ka na, content planning ka na, yes, nung nakita po mong nag-viral yun.
2: Kasi siya, magre-react lang naman siya. Yun eh.
0: Content ikaw namin. Magsa-starter.
2: Opo.
0: Tapos yung natural na kulit ni Mama ay lalabas,
2: yes,
0: na.
2: Po.
0: O, diba? Ngayon nga, ang dami nang gumagaya. Parang may kapareho na kayong mga content na yung mga magulang nila, ini-involve na nila sa mga reels. So, syempre, dumataas ang kompetensya, no? Nagkakaroon na kayo ng mga ibang mata na pupunta, nahahatak sa iba. May takot ba kayo na nararamdaman na balang araw baka wala nang manonood, hindi na nila kayo gusto, ganyan. Kayo na eh.
1: Hindi ko nga alam yan. Hindi kasi ako marunong ng mga...
0: Kung magbabalik lang siya sa
1: hindi,
0: ano...
1: Hindi, TV lang ako talaga.
2: Ang maganda po kay Mama, bukod sa face. Ay! Ang ganda mo!
0: Wow!
2: Ang maganda po sa kanya, hindi po siya curious. Kahit binibigyan ko siya ng phone, ng ano, hindi po siya talagang interesadong mag-social media. Kaya advantage din po yun sa part ko as ako yung nag-iisip na, ay, hindi niya to alam kahit pagtripan ko to. Di niya alam kasi hindi siya nakakanoon.
0: Nagiging natural yung reaction.
2: Yes po. Tapos when it comes sa... Si Mama naman po kasi hindi niya... So hindi niya po nakikita yung kompetensya, ganyan, kasi hindi siya nakakanoon. Sa end ko naman po na, yun nga, may mga katulad na nga na creator na sinasamang magulang.
0: Mm-hmm.
2: Actually, hindi ko kasi tinitignan po na ano eh, na competitor.
0: Yes.
2: Parang kasi... Ako nga parang sobrang grateful ko lang din at sobrang blessed ko na kasama ko yung magulang ko sa ginagawa ko.
0: Mm-mm.
2: So yung idea na po yun, more than enough na for me.
0: Yeah.
2: So yung mga nakikita ko na creator na ganun din po yung pattern nila,
0: mm-hmm,
2: happy din po ako para sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga kung dun po yung, kasi may mga nagre-reach out din naman po talaga sa akin na pwede bang kunin yung concept, gayahin, okay lang po sa akin.
0: Nagpapaalam.
2: Yes po, may mga ganun. So parang ako, okay lang long as, kumbaga pare-pares tayong sumaksis, bakit hindi?
0: Tama yan. So, sabi nga yung favorite kong quote, until it's your turn, you have to learn to clap for others. Yes. Yan.
2: Tama.
0: And patuloy talaga kayong magkakaroon ng maraming viewers kasi hindi kayo madamot. Kumbaga parang there's plenty of space for fame para sa lahat. So why not share it, diba?
2: Yes po.
0: O ayan, sa mga ibang content creator na nanggigatekeep, huwag na ganun, ha?
2: Oo.
0: Meron tayo lahat espasyo.
1: Kasi mas gusto ko pong magbigay kaysa tumanggap.
0: Ayan, mas masarap.
1: Mas bata pa ako, mas gusto kong magbahagi kaysa ako ang bigyan.
0: Mm-mm.
1: Okay, salamat, binigyan ako. Pero mas gusto ko po talaga magbigay kung may maibibigay ako.
0: Ngayon na yung mga kinikita mo sa SOCMED, marami ka talaga sigurong
1: ano
0: natatouch na mga buhay. Social media.
1: Wala naman po akong
0: ay, free pala to lahat. Ikaw, Lester, hindi mo sinasharean si Mama.
2: Tignan mo. Alam mo, ang ganda ng build-up ko sa...
1: Ano ba yun, magbibigay ako?
2: Ang ganda ng build up ko sa iyo dito, tapos ako masama yung image na binibigay mo sa akin. Hindi, ang nangyayari po kasi hindi po kasi talaga siya involved
0: sa financial aspect.
2: Yeah, so binibigyan ko na lang po siya ng
0: tas, ikaw na ang manager.
2: Yes po, tapos ako na rin yung nagpo-provide for
0: yes.
2: my parents, and ipagmamalaki ko talaga na thank you Lord kasi naging capable ako na. Kasi pangarap ko po talaga to, Miss Tuesday.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako nag-architect kasi akala ko, ay, ang dami kong pera dito kapag naging professional ako. Pero iba pala yung mundo kapag nandun ka na. So, isa to sa mga pangarap ko na makapag-provide sa magulang ko. Kasi growing up, talagang kita ko po yung hirap ng buhay namin. Kaya si Mama, ang mindset niya makapagbigay. Kasi dati, tumatanggap lang din po kami ng tulong.
0: Kumbaga so, yung ginawa sa inyo before na may tumulong, ibabalik lang natin yung
2: yes
0: kabutihan.
2: Yes po, paying it forward lang tayo.
0: Yes.
2: So, yun po. Kaya every time, minsan may part sa akin na kunyari, abutan ko si Mama. Alam ko na po kung saan yun mapupunta.
0: Mm-hmm.
2: Minsan kasi, bilang anak lang po, gusto ko na sana siya naman yung gumastos for her. Parang ganun lang ba yung...
0: Para sa sarili niya. Hindi ka bumibili na nung para sa'yo.
2: Hindi po talaga.
0: Ay, bakit?
2: Parang sanay po siya eh, na ganun lang yung buhay niya. And ayoko po yung baguhin. So, ang ginagawa ko na lang po, ako na lang po yung bumibili.
0: Niriregaluan mo na
2: lang. Yes po, kasi kapag binigyan ko na siya, wala na siyang magagawa.
0: Ganon. Naganda kung meron kang siguro matatawag nating luxury na bagay na pinapangarap mo, na ngayon kaya mo nang bilhin, meron ba? May gusto ka?
1: Aeroplano.
0: Okay, wait.
2: Bumili. Ano lang?
0: Anong kulay? Biro lang. Anong kulay gusto mo, May?
1: Biro lang po.
0: Charet, bilhin.
2: Hindi nga, ikaw nga. Di ko pa po yun ever natanong sa kanya eh. Kung meron ba siyang, ikaw ba, sa buong buhay mo, ilan to ka na? 128?
0: Grabe, si Wang Ud pala ang guest natin. Hindi naman ako nilinawan.
2: Sa buhay mo, parang ano yung pangarap mong bilhin?
1: Wala po.
0: Ang simpleng sagot na ni Mommy.
1: Wala po. Basta ang gusto ko, gigising akong maaga, nandyan na yung bahay o kaya yung alaga ko. Tapos yung, kasi ang mga anak ko stable na. Hindi na ako naghahangad ng ano. Tapos magkapamilya si Bunso, lagi ko itinatas tuwing. Kasi araw-araw nyo, alam nyo po, Ma'am Tuesday, babangon at babangon, alas tres ng madaling araw, magpe-prayer ako, magbabasa akong, pagka-prayer ko, magbabasa akong Bible.
2: Para mapigilan po yung paghati niya.
0: Araw-araw. The lengthwise.
1: Araw-araw.
2: Mga 3 a.m. po yan. Hindi, 3 a.m. onwards, nagpe-pray na po siya. Huwag po sana
0: akong tatama tong bag na to sa'yo, Mamaya Lester. Nanay mo yan na pinapaalala ko lang.
2: Ay, sorry.
1: Araw-araw, walang palya. Babangon ako madaling araw para mag-prayer. Para sa una, siyempre sa pangkalahatan. Hindi, ito muna. Tapos
0: akala ko na naman pangkalahati.
1: Hindi po.
0: Lagi numumuro ka na.
1: Lagi may pasalamat kay Lord for my family, mga anak.
2: Hindi, pero totoo po
0: yan. Mapagdasal. Prayerful.
2: Talagang, kasi minsan, ako naman po, gising pa ako ng ganong oras, nakikita ko na abukas ng ilaw, nagpe-pray na siya.
1: Opo.
2: As in, routine niya po talaga yun.
1: Ang huli
2: kasi may insomnia
1: pa
2: din po si Mame.
0: Ay, oo, okay,
1: malakas
0: po
1: ang insomnia ko.
0: Hindi ka makatulog sa gabi.
1: Halimbawa, alam ko na idlip ako ng 10, nagising akong mga 11:30, hindi na ako matutulog hanggang umaga.
0: Oh, ganun po.
2: Kahit ano pong ibigay basta na ano, talagang hirap siya makatulog.
1: Basta nakahiga.
2: Siguro yung calling po na yun. Mm-hmm. May calling na talaga na, may naaamoy-amoy na siguro siya sa
0: na dugo ng bata. Oo.
2: Nababagabag na ako, parang kailangan.
0: Halloween episode bigla.
1: Hindi, talaga po, may insomnia ako. Sobrang
0: insomnia. Oh, marami po tayong mga doktor na nakikinig at mga followers ng Balagbagang. Baka makahelp tayo kay Nanay Ganda, ha? Yes. Sa kanyang sleep pattern. Oo, yes. Tulungan natin. Diba, Nay? Gusto mo bang mahimbing na tulog?
1: Ay, hindi po.
0: Hindi naman yung wala ng gising, ha? Huwag na mong ganun, Nay. Yung like yung masarap na yung tulog.
2: Oo, masarap na tulog.
1: Basta, ano, nakakain na ako, busog na ako. Siyempre, bago ka, ano, magdadasal ka, bago ka matulog.
0: Opo.
1: Tapos, gigising ka madaling araw, prayer uli, para kinabukasan, maayos na. Tapos, gigising ka, sasalubungin ka ng mga alaga mo. Iiyak sila, siyempre, una mo silang pakakainin eh.
0: Opo.
1: Bago kami.
0: Inuuna mga pets sila muna.
2: Sobra pong dedicated siya.
0: Ano mga alaga nyo? Aso?
2: Dogs
0: aso
2: and cats po.
0: Ay.
2: Tapos ito nga, recently, nawalan po kami ng 2 dogs.
0: Ay, bakit
2: this
0: po?
2: This month lang.
1: Eh, wala pang isang linggo. Nagkaano sila. Eh, okay lang po nawala yung ama. Kasi sabi nga, 10 years sa aso. Sa tao, 90 years na raw.
0: Opo, ganun. Parang ganun nga po.
1: Opo, kasi nawala na ang balaibo. Kumbaga, may story.
2: Katandaan po.
1: O tapos, mga ilang araw, kinausap ko naman yung anak niya na nasa akin. De sabi ko, ang daming kinain nung araw na yon. Pag kinabukasan, ayaw kumain. Ayaw. E di nag-usap kami. Sabi ko, Santi, ba't hindi ka kumain kahapon? Ang dami mong nakain. Ba't ngayon ayaw mong kumain? Gusto mo ba sumunod na sa tatay mo? Parang tao nga.
0: Kinakausap niyo po talaga
1: hindi
0: po.
1: Hindi yung, nagagalit ako sa papa.
0: Ganun kayo kung mausap ng aso,
1: yung parang hindi, ano, ako may pangalan ng mga alaga ko, tapos kinakausap kong parang
0: Ermengarde, yung mga pangalan. Ano ang pangalan mo? Benedict! Pangalan, social. Anong pangalan po ni, ano, sorry po, yung mao?
2: Yung tatay
1: si Hunter.
0: Si Hunter, tapos yung sumunod.
1: Summer, yung nanay nila, yun ang naunang namatay.
0: Opo.
1: Tapos si Hunter, dahil napanot na, katandaan na raw, kasi 10 years na nga.
0: Senior dog na rin.
2: Senior dog.
1: Opo. Tapos, itong Santi, anak niya, ay malambing po yun. Nag-usap kami, sabi ko, kahapon, ang dami mong nakain, tapos ngayon, kinabukasan, hindi ka kumakain. Bakit? Anong nararamdaman?
0: Tapos sumagot nung hindi na bang... sumagot, nagulat si mami.
1: Miss Juste, gusto mo na bang sumunod sa tatay mo? Huwag mo akong iwanan.
0: So, ano pong naramdaman niyo?
1: Tapos mga isang oras kami nag-uusap. Nakaupo kami, nakaupo siya, nakaupo ako. Nag-uusap talaga kami, kinakausap. Tapos, uuwi ka na sa bahay mo. O, sige, uwi ka na. Pagka dalawang oras, ayan na yung papa niya. Sabi niya, si Santi. Wala na.
0: Parang nagpaalam po sa inyo muna.
1: Nag-usap muna kami. Eh, naku, sabi ko pa naman dito, pagka ang hayop na matay na wala, may sinasagip na buhay.
0: Ay, opo. Naniniwala din po ako dyan.
1: Oh, yan ang
0: ina-absorb nila yung parang para sa atin dapat.
1: Nuno sa nuno, yun ang mga sinasabi. Pag ang hayop, pag niyong iyakan, kasi may sinasagip na buhay nga. Opo.
2: Pero yung hunter po na tatay.
0: Opo.
2: Hindi ko alam kung coincidence lang siya, pero nung namatay po siya, same time, bumagsak si mama. Like, siya, natumba. Tapos, wala naman nangyari, hindi naman siya nasaktan. Tapos,
1: mahirap man bumangon, pinilit kong bumangon. Kasi naglalakad.
2: Pero magkalayo po kami noon, parang...
1: Nauna siya sa akin.
2: Hindi, parang natumba siya. Mm-hmm. Eh di, hindi ko pa po alam na wala na yung aso. So, tawa-tawa pa kami ganyan. Tapos few hours after, nag-check ako ng phone. Kasi wala po kami sa bahay nung time na to. Nag-chat po yung pamangkin ko na wala na yung aso.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung time na nawala yung aso, magkadikit lang po yung time sa natumba si mama. So, parang iniisip na lang
1: namin. Sub-sub ako.
0: So, parang yung dapat na harm na mangyari kay nanay.
2: Baka.
0: Nalibad sa mga alaga
2: kasi okay natin. Naman po yung dog eh. Tapos bigla na lang siyang namatay.
0: Diba? So, alam mo, hindi ko alam ito about you guys. Sa kayo pala ay mga fur parents na mapagmahal sa mga aso at pusa. Talagang lalo kayong bubuhusan ng blessings kasi ang mga creatures na yan, kailangan tayo, mga tao. And
2: yes,
0: tuloy nyo lang po yan. Dream ko rin yan magkaroon ng parang property na magre-rescue ako ng animals, mga lahat. Aso, pusa, dinosaur, pterodactyls, ganyan, something. Si nanay naman,
1: sana ako may dinosaur.
3: You're only one on air, online.

0: FM.
1: Sama-sama tayong magbalagbagan, kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Kasama ang isa sa mga ultimate icons ng bansa, ang balagbag niyong ate,
0: Tuesday Vargas.
2: Tuesday Vargas.
0: Let's unpack together.
1: Dito lang sa ating weekend habit.
0: Balagbagan.
1: Balagbagan. I-unpack na yan.
3: Sige na, ilipat na po tayo ng ibang discussion. Kasi ang title po ng ating show, Balagbagan. Ibig sabihin ng operative word natin ay yung nasa gitna, which is bag. Importante sa aming malaman ang laman ng inyong buhay at ng inyong bag. It's baggage check time! Today, pag-uusapan po natin ang meaning ng BAG, which is the word bag. B is kung anong gamit na nagbibigay ng booster sa inyo or nagbibigay lakas. A is for armor. Ano po ang inyong depensa o kalasag sa mga challenges ng buhay? At G naman is for guide. Ano po ang nagbibigay ng inyong tanglaw para sa mga desisyon sa pang-araw-araw? So, simulan natin sa letter B. Lester, may dala ba ka? Pwedeng maibigay?
4: Hindi ko na siya in-orient kasi ito po, lagi niya po ito.
5: Ha? Hindi, ito, pang labas. Pero ako, basta
4: aalis. O, tignan, daaway pa tayo.
5: Oo, basta po pag aalis ako.
4: Hindi, ito yun. Ito yung discount ang ibinibigay niyan. Hindi, apo, ako na po yung nagbibigay po.
5: Hindi ko itong hawak pag aalis na. Pero sa bag ko,
4: kwento mo nga,
5: si Lord.
3: Bakit nga po, opo?
5: Ito, nung mamit ko si Vilma Santos, umiiyak ako.
3: Vilma niyan po kayo.
5: Vilma Santos, mula nung naghanga ako sa artista. Mahilig po ako sa artista.
3: Apo.
5: Susan Fernando, eh di ba si Vilma,
3: yes.
5: Edgar.
3: Yes.
4: Bigay po yan.
5: Ang ate ko po, Inora Tirso, pero ni Minsan,

0: Sandi kami nagsaringan ng ate ko. Nora Tirso, Bill
1: Ganun po kasi dati, ang mga Noranian at Bilmanian ay parang rival.
0: Magkasunod kami ng ate ko, pero ni Miss Sandi kami nag-away sa artista.
1: So si Mami ay Bilmanian. Ay, Governor V, hello po.
2: Hello po, Ate V.
0: Alam po ni Ma'am Bilma.
2: Ayan, ibigay niya po yan.
0: Bigay niya to.
1: Ah!
0: Hindi ko to winawala.
1: May sentimental value.
0: Lagi ko itong bit-bit.
1: Ayan.
0: Pero sa bag ko, si Lord nandito.
2: Yes. Tapos ako naman po, mm-mm, hindi kasi kasya sa bag. Ang booster ko talaga sa buhay po si Mama.
1: Aww. Oh, kiss, kiss.
2: Hala.
1: Sabi niya, ah!
2: Hindi, pero yun po talaga, parang kapag demotivated ako or kailangan ko ng fuel, actually, pareha sila ni Papa. Pag tinitignan ko sila, dun po ako nagkakaroon. Kasi mahirap lang po talaga yung buhay namin dati. So, parang ngayon na nagbibigyan po ng chance na medyo maiba, talagang kailangan ko ma-feel motivated. So parang si Mama po talaga yung nagiging booster.
0: Tsaka ang kwintas ko, si Mama.
2: Mamaya pa, I'm excited.
1: Tingnan mo yung, wala siyang pakialam sa sinasabi.
2: Wala pa nga. Alam mo.
0: Ay, hindi ko naman naintindihan, Mami.
2: Hindi, pero yun po. Kasi 2MB lang po, pasensya. Full storage na po ano kanina.
1: Bilan mo kasi ng bago, 2 gig na. Dapat 2 gig na.
0: Ano yung 2MB?
1: 2 tera na.
2: 2 tera dapat, no?
0: Ewan ko sa'yo.
1: O sige, mo forward na tayo sa A bago pa sila tuluyang mag-away. Okay. A for armor.
2: Ayan. Ayan. Ayan. Ayan.
1: Ayan na yun. Yan na yun.
2: Ayan, yan.
0: Ah, ito?
2: Scapular.
1: Ano po yan?
0: Scapular.
1: Okay. Ano naman po ang significance? Anong ibig sabihin nito, Nay, sa inyo?
0: Lagi niya akong bigyan ng mabuting puso. Kalooban, para sa lahat.
2: Lagi siyang reminded na... Kasi minsan, di ba,
0: maging mabuti times, akong ina kahit kanino. Kumbaga... Dahil ina na nga ako.
2: Ina ka.
0: Oo, ina.
1: Parang na-offend ako ng konti, pero hindi ko alam kung bakit. Ina ka.
0: Bless na bless po. Basta ako, nandiyan po si Jesus Christ, o ano, pero sa gitna po si Mama Mary.
1: Kayo po ay Marian devotee pala, si Nana.
2: Kaya ka-face niya.
1: Ka-face niya, sino?
0: Sino?
1: Si Mama Mary?
0: Oh, hindi
1: ulitin
0: po
1: mo, Lester.
2: Hindi, si Nanay Mary po. Yung taga sa amin.
1: Taga sa inyo.
0: Ah, Nanay Mary. Yung
2: hindi, may kami bahay po talaga kami Nanay
1: Mary. Oo nga, nakita ko nga.
2: Nilihis ko na lang doon kasi, ay!
0: Nangalaga po sa kanila yon yung kaibigan, yung, basta yun ni, parang, pamilya na namin.
2: Oo na!
0: Mary ang pangalan.
2: Oo na nga!
1: Ganyan. Gusto ko tuloy tumira sa bahay nila kahit isang araw lang para malaman ko kung talaga, ganito talaga.
2: Ganito talaga. Minsan nga ini-edit out ko na eh. Ay, matatanggap pa ba ito ng publiko? Parang,
1: ikaw na yung nagsabi na parang hindi nila ito kakayanin.
2: Tapos minsan kapag yung mura, parang ang kota natin 35 lang, 70 na yung mura mo. Parang edit out ko na yan. Kasi nga baka mamaya matrigger na ang mga educator na ay, hindi ka magandang influencer.
1: Too much na para gano'n.
0: Kasi yan. Lagi akong inaano.
2: Ano po talaga, parang hindi po talaga siya nawawala sa pagkatao ko. Kasi parang mas okay nang sira ulo akong anak, at least may bonding kami.
1: Okay.
2: Kasi parang di kami nagpapansinan sa bahay. Lalayos na lang ako.
1: Pag And gano. I don't find it rude. I think it's sweet. Ang sweet po ng dynamics niyo as a family. At kaya maraming nakaka-relate. Kasi totoong-totoo lang, tao lang, di ba? Hindi nagpe-pretend na maging kahit ano. Yun ang gusto ng mga tao. Alright, letter G. G na for guide naman po. Ano po ang gumagabay sa inyo?
2: Yung sa akin po muna.
1: Ay, wag ka na. Nawalan ka ng chance dahil nilalaglag mo si Macha. Sige, Lester, ano muna yung aim mo muna?
2: Hindi, ako ito lang. Mga bracelets lang to na galing sa mga tao na parang malapit din sa akin. So, ito, meron din si Mama. Kasi recently, parang we had our first international flight.
1: First
2: niya. Together in first namin. Nag-Taiwan po kami.
1: Taray ni Mami. Nag-milk tea.
2: Yes, first time po niya mag-ibang bansa. Sinurprise ko rin siya.
1: Aww.
2: So, ito pong bracelet na to. Pwede mag-shoutout.
1: Sige, go!
2: Shoutout lang namin si Ate Rose. Shoutout kay Ate Rose. Galing po sa kanya to. Binigyan niya po kaming group. So, may mga... Etas ito naman. Galing po siya kay Kamangyan. Galing si Kamangyan.
1: Yes, yes.
2: Si Mercedes. So, bigay niya po to. So, pagdala ko po to, parang feeling ko like parang may touch of love, security, tapos yung feeling na parang appreciated, ganun. So shout out sa inyo. Ayan. Wow, nag-shoutout ako. Si Mama meron din. Ayan, oh, galing din to kay Kamang yan, tas kay Ma'am Rose.
1: Ayan. More so, travels for yes, the Aguinaldos.
2: Po. Thank you po.
1: Sana magkaroon din kayo ng travel vlog, no? Parang bagay din. Ah, paano bang magbiyahe?
2: Paano ang i-navigate, no?
1: Ang boomer na mother at Gen Z ka ba? Gen Z na Gen Z na anak, millennial na anak. Pag nagta-travel abroad, siguro napakagandang content nun.
2: Oh,
1: magbardago lang kayo sa aeroplano, mami. Gusto kong makita, ha?
2: Tapos yung sasabit siya sa wing.
1: Wag naman! Our game for today is bring me sa aeroplano. Bring me the pilot! Bring me the engine! Di ba? So, tuwa ni mami, oh. Sige. Letter G naman tayo. G for guide. Ito na yon.
2: Ito,
1: ano
2: guide.
1: Po yung mga nag-guide sa inyo? Kasi gumagabay.
2: Ang nakalagay po, Miss Tuesday, sa dun sa mga dadalin, yung G daw is one item that reminds you from ay ng goals mo from the past.
1: Yes.
2: So si Mama, ako pong nagdala for her. Ito po yung dala ko. Ito.
1: Ointment. Oo. Yes. Bakit niyan?
2: Kasi hindi ka ba nagtataka ba't ito yung dinala
0: ko? Ewan ko nga, ba't mo dala niya?
2: Hindi kasi
0: hinahanap ko.
2: Hindi kasi 'di ba pag bata ka, gusto mo tumanda ka, yun yung goal mo.
1: Mm-mm.
2: Na-achieve niya na po. So parang ito 'yung nagbibigay ng meaning na ano ka na na-reach mo na 'yung goal mo kasi 'di ba ayaw mo na mamamatay na maaga so ngayon pahit-pahit ka matanda ka na.
0: Ewan ko dito. Hindi ko naisindihan. Nahanap ko na sa iyo pala.
1: Iahaplas pala niya kanina hindi mo
2: kasi
1: na...
2: 'yung goal niyo po sa buhay 'di ba 'yung parang sana ano ka, mabuhay ka ng matagal. So, ito po yung
1: naabot
2: nagbibigay.
1: Naabot na ni nanay.
2: Kapag may ganito ka na, ibig sabihin, alam mo na.
1: Yes.
2: Kasi hindi ko pa ginagamit yan eh. Ikaw muna.
0: Hinahanap ko kagabi.
2: Hinahaplas na po yung langis. Pag lalo na kapag nahati.
1: Ayan na.
2: Yes. Pero ikaw nga, kung ano yung seryoso.
1: Ano po yung
2: guide
1: G?
2: Mo, yung guide mo
1: nyo
2: na
1: po,
2: lang.
1: Nay.
0: Guide ko?
1: Apo.
0: Si Lord.
1: Hindi natin yan
2: madadala.
1: Sasabay nila ba sa bagay?
0: Ito ako, mga anak.
1: Huwag naman gano'n.
0: Ito ako, bago kayo bababa ng inyong tahanan, lalabas ng inyong bakuran,
1: yes.
0: Pray nyo kay Lord. Gabayan kayo, ganun din yung iiwanan nyo sa bahay.
1: Yes.
0: Every aalis ng
2: every
0: bahay.
2: Color.
1: Opo. Every hue.
0: True.
1: Francis M.
0: Oo nga.
1: Tama naman, Nay. Tama po yun.
2: Alam, dati, nung sinasabi po yan sa amin nila, Mama, hindi talaga ako, ba't naman? Yung parang di pa nagme-make sense kasi bata ka pa.
1: Correct. Uh-oh.
2: Pero yung na-reach ko na po yung maturity na mas maintindihan on a deeper level, mm-hmm. si Lord, parang tama po yun kasi kahit nasa kalsada ka, you have to pray sa mga taong nasa paligid mo din.
1: Correct.
2: Kasi parang lahat kayo, nasa same road kayo. So dapat hindi lang sarili mo yung pinagdadasal mo. Dapat safety ng nasa paligid mo.
1: Pangkalahatan. Yes. Ang ganda naman. No wonder lumalaki si Lester at naging ganito siyang klaseng tao. Kasi kayo po ang nanay. Naturuan nyo ng tamang mga asal. Pero parang may nakikita rin ako may mga mali din. Charos lamang.
2: Hindi, totoo naman po yan. Kasi nobody's perfect.
1: Tama.
2: And okay lang po sa akin kahit minsan sinasabihin ako, wala kang respeto, ganyan. Kasi nga sira ulo. Hindi, pero tinatanggap ko po siya. Pero hindi po ako nagpapa-apekto. Kasi alam ko naman po kung gaano ko kamahal yung magulang ko. So yun po yung nagmamatter sa akin.
1: Mm-mm. Ito ay biro ang pangpamilya. Yes. Nagkakaintindihan kayo, kumbaga.
0: Ang last na prayer ko po, kapayapaan, kaunlaran sa lahat ng mga bansa at naninirahan.
2: Yes. Correct. Kasi ano po yan, domino effect po yan.
1: Tama.
2: So kapag naging maayos po yung kapaligiran natin, magre-reflect din po yan sa buhay natin. So
1: tama.
2: Yun nga, sa mga taong, siyempre minsan, sarili mo lang talaga isipin mo.
1: Mm-hmm.
2: Pero isipin mo rin yung nasa paligid mo kasi yung mga nasa paligid mo, factor din yon sa pagkatao mo.
1: Yes. Tama. Ang dami ko nang natutunan. Akala ko ako yung mag-share ng mga insights. Matatapos ang episode na to, ako yung mas may nakuha pa.
2: Kasi gusto kesa ko sa
0: ayoko po na masyadong makasarili na tao. Ayoko. Uh-huh. Gusto ko po pangkalahatan pero
2: kasi syempre, totoo po yun kapag una. Pero syempre, wag naman yung to the point na walang wala ka pero ibibigay mo pa yung sarili mo sa iba. Baka ikaw naman yung mag-suffer. Yung kumbaga,
0: hindi naman
2: ano
0: tama.
2: Ka rin, dapat anuin mo rin yung sarili mo. Mahalin mo rin for you to be able to give love to other people.
1: Tama, oo. You cannot pour from an empty cup. Yes. Yun pala yun.
2: Tapos ito yung sa akin. Gusto ko lang. Kung nagdala ka ng panyo, ito po. Gusto ko, first time ko lang ito isi-share sa lahat ng interviews. First time.
1: Sige.
2: Ko ano kasi yan? Sabi nila yung nagpaparemind sa'yo ng goals mo from the past.
1: Mm-hmm.
2: So ito pong bimpo na to. Ano to? Ito yung bimpo na ginamit ko nung nagre-review ako for board exam.
1: Oh.
2: So kaya madumi siya because lahat po ng simbahan, Manawag sa Pangasinan, sa Katipun, lahat po ng pwedeng po St. Jude, yung mga paniniwala. Ito po, pinahid ko po sa lahat ng partners. So yung dumi na to, hindi siya dirt na dumi. Kumbaga, ito yung mga parang traces ng mga napuntahan ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi parang, yun nga, hindi lang naman ikaw sa sarili mo magde-depend sa exam or sa mga bagay na mangyayari. Yes. You also have to have faith na parang with the guidance ni Lord, parang mag... So ito yung parang pinanghawakan ko. Talagang ito po, promise, nung nag-exam ako, hawak ko siya. So pag nagbabasa yung kamay ko during the exam, sensitive po yung paper. So ito yung sumasalo nung sweat. So talagang kasama ko to. So kapag nakikita ko, nare-remind ako na, okay, parang hindi naman yung sumaksas ka na ng sobra, pero thank you Lord kasi dinala mo ako kung nasan ako ngayon. So ito, mga kung ano-ano na...
1: Mga artifacts.
2: Yes, basta mga yung mga sinulat ko na architect, magiging architect ako.
1: Wow!
2: Kumbaga parang, wala, parang, Lord, yung parang kinakausap ko si Lord, na parang nagbibigay lang siya ng fuel sa akin na nung magbo-board exam, syempre nabablanko ka, so parang babasahin ko lang to na
1: para kasi, sumentro ka ulit.
2: Yes po. So, baka
1: alam mo, if ever... na ni nanay ang pinapakita mo. First time mo po ba itong makita na? Para po kayong naluluha po.
2: Dito ka lang siya pinakita.
1: Ano hindi, pong nararamdaman nyo nung nakikita nyo po ito?
0: Natatats ako kasi maka-Diyos din ang anak ko.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Dahil, hindi ko masabing manahin niya ako. Ako, prayer ko talaga.
2: Hindi, pero ano po kasi talaga yung mga experiences po ng buhay natin, yun talaga yung magpapalapit sa atin kay Lord.
1: Mm,
2: pero syempre, better if malapit ka na sa Kanya. Pero,
1: correct. Hindi na kailangan madagukan pa para maging malapit sa Panginoon.
2: Ito yun. First time ko po siyang dalhin.
0: Oo, first time.
2: Yung dumi
0: ngayon
2: nga
0: ko lang yan. Nakita.
2: Yan, yun yung... Ngayon para lang if ever na may makakapanood po na nag-aaral or may mga pinagdadaanan or mag-e-exam. Kasi kahit ako... nagkaroon din po ako ng anxiety eh. Sobra.
1: Of course. I could just imagine, yes.
2: Tapos, nung nawalan ako ng trabaho, ngayon ko lang din siya i-share, dumating din po ako sa time na gusto ko nang tapusin. Pero, hawak ko na talaga yung weapon. Pero, tas alam mo yung namimilipit ka na lang kasi yeah. Alam mong hindi siya tama.
1: Yes.
2: Pero, I was reminded na hindi gusto yun ni Lord. So, parang, so sa mga taong may pinagdadaanan din sa buhay, know that pare-pares po tayo and kailangan nyo lang talagang tibayan yung loob
0: manalig mo. Manalig at lumaban.
2: Yes. Para, kasi after naman ng, ito tingin ko, after naman ng pagkalagpak mo, breakthrough na yon.
1: Yeah.
2: Kailangan mo lang talagang maniwala, magkaroon mm-hmm. ka ng faith.
1: Yeah.
2: Tapos, kilusan mo din, kasi hindi pwedeng faith lang.
0: Yes. Oh, after dasal ka nga ng dasal, nakaupo ka naman.
2: Yeah.
1: Correct. Wala, may gawa rin. Dapat na, pero, may kilos. So, sasabayan ng pagdadasal.
0: Oh. Tsaka huwag tayong manghusga sa kapwa. Kumbaga, alalahanin natin
2: yeah.
1: Tama
0: na
1: po.
0: Kung anong kulang niya, kung may maibibigay ka, i-share mo.
2: Opo, ito, ano lang. Kasi na-realize ko din po yan na, kasi dati, bago dito po sa content creation, tinatawanan din po ako dati.
1: Ah, parang wala pang believe ang mga tao.
2: Nung nagsastart po ako, nakakarating lang sa mga friends ko na talagang concerned na, huy, pinag-uusapan ka sa GC. Sariling post mo, ikaw lang nagla-like. Totoo po yun, hindi ko yun i-deny. Kasi syempre, pinoperso ko yung something na gusto ko eh. So, ako
1: ang
2: lang,
1: una mong cheerleader ay ikaw.
2: Yes.
1: Tama.
2: So, akong magpo-promote. So, pero nung mga time na yun, nasasaktan ako kasi, ba't kailangan pa nilang pagtawanan? Parang pwede naman, wag na nilang pansinin kung cringe.
1: Tama.
2: Or ganyan. Pero yun, ngayon, nag-make sense po siya. Kasi wala akong ginawa or inintention na masama. Kahit alam ko yun. Kumbaga, nag-focus lang ako dun sa gusto kong gawin.
1: Mm-mm.
2: And now na, parang 360, sila na yung gusto ko makita. Gusto. Mm-hmm. So parang doon ako, thank you Lord. Kasi yun talaga, hindi ako maka-Diyos na talagang papunta na ako sa langit bukas. Pero parang ano lang talaga, kailangan mo lang talagang isecure yung sarili mo na yung values and principle mo hindi magbabago kahit yung nasa paligid mo masama sa'yo.
1: Tama yun. Kumbaga intact yung values mo. And I think you were raised, right? Maayos ang pagpapalaki ni nanay. Tinan mo nga, sabi mo, nay, natuwa ka dahil madasalin din ang anak mo. Ibig sabihin, may nagawa po kayong mabuti at tama nung lumalaki po sila. Ngayon, nagbago ba si Lester? Hindi ngayong na... sikat, siya sasagot. Huwag kang na-atribila. Siya sasagot. Nay, nagbago ba si Lester ngayong sikat na po kayo?
0: Naging to sa akin lagi eh.
1: Lalong naging
0: gano'n. Naging to sa akin. Parang lagi akong ginugulat. Yung inaano ba ako lagi?
2: Mas sumobra, no?
0: Ang dami,
2: no?
0: Oo, yung ano niya.
1: Ayun yung gumante. Ayun yung gumante.
0: Ay, hindi po.
2: Ang ganti niya po, ano, ang ganti niya po sa akin, physical. Sa bunot, sa... Pero ano yes, naman yun? De, pero hindi naman po ako na-offend doon. Mas gusto ko pa nga po yun kapag nasasabunutan niya ako.
1: Karinyo brutal.
0: Oo, nagaganong ko po siya.
2: Sa sample mo pa, talagang wala akong ginagawa sa iyo ngayon.
0: Bibigla ako, nagaganong ko yung book.
1: Pero kulitang mag-ina lang, yes, naman. Hindi naman ito parang totoong masakit.
2: Basta ano, siguro... Kapag ginawa po namin sa iba, dun na kami siguro mali.
0: Alaskador kasi to eh.
2: Kunyari, kapag yung iba na yung pinagtripan namin.
0: Alaskador talaga.
2: Oh, so, aminado naman po ako.
1: Oo, so mas lalong tumindi.
0: Nawawala ako sa sarili pagka ito ang bumibigla
2: nahati
0: sa akin.
2: Ka.
0: Oh, nawawala
1: ito
0: ako.
1: Na naman ito nahahati. Ito yung recurring theme ng episode na to. So ayan ang title ha, alam nyo na, ang paghati ng katawan ni nanay. Okay, so what's next for the Aguinaldos? I'm so excited sa future content. Ano ba yung mga binabalak nyo pa sa inyong channel? Sa mga pages?
0: Ah, wala akong alam.
2: Wala siyang plan. Kasi po ngayon parang super thankful din po ako kasi napasok na din po namin yung TV.
1: Oo, yes.
2: So, parang hindi ko rin po in-expect kasi di ba palamura nga po, tas kalokohan. So, thank you kasi kahit papaano nakita po nila yung na pwede kami doon, fit kami doon. So, siguro ang next po sa amin. Wala, ano bang next sa atin?
0: Ako talaga po, tinataas ko lagi rin kay Lord na magkaroon ng pamilya si Bunso, yung mamahalin niya at mamahalin siya.
1: Oh.
0: Kasi kung siya lang ang magmamahal, hindi maganda.
1: Mm-hmm.
0: Basta yun ang ipinipray ko kay Lord, isinasama ko sa prayer ko, magkaroon ng pamilya.
2: Dapat pinagpray mo, sana nagsisi na yung mga ininang iwan sa akin.
1: Yan. Yung mga nakipag-break kay ano, ayan. Ngayon sikat na siya.
0: Hindi ko pinakigalaman yun.
2: Sinungaling! Sinungaling!
1: Sa lahat ng ex ni Lester, paki-comment down
2: kasi
1: below.
2: Kasi dati po, kasi dati may ganto siya.
0: Hindi po ako
2: kayo ni ganto, pero mas gusto ko si ganyan.
0: Ay, hindi
2: ay.
0: Po.
2: Ay, may ganon. May ganon.
0: Ay, hindi.
2: Nasa vlog yun. Pero siguro ang next po sa amin, parang, kasi nagpahinga din po talaga kami sa Kalokohan.
1: Oo. Medyo naiba nga yung flavor, yung, no? Uh-oh.
2: Parang more on pumasok kami sa lifestyle eh.
1: Yes.
2: Kung ano yung buhay namin, kung ano yung nangyayari. Iyak, tawa, seryoso. Uh-oh. And thank you po sa lahat ng nanonood talaga kasi hindi naman namin to ma-achieve or ma-reach kundi po dahil sa inyo. So, correct. Ano po tayo dito? Sama, collective effort po to. Mm-hmm. So, ang next po siguro sa amin... Siguro yun, parang mas maging meaningful lang din talaga yung life. Especially, mas nare-realize ko po ngayon na nung nag-start kami to now, medyo mas kailangan ng maging careful kay mama.
1: Correct.
2: Siyempre,
1: ilang taon na po pala
2: siya? She's not getting any younger. Ano na po siya, 69.
1: Okay.
2: So, may mga bagay na po na kailangan kong pag-isipan talaga before ko gawin. So, kung dati, binabalibag ko siya, siguro, itutumba ko na lang ngayon.
1: Babawasan mo lang ng konti.
2: Hindi. Pero yun nga, parang yun, more on, dun ako nakatingin ngayon. Na parang, yung mga kasi syempre, hindi na pwede yung careless eh. Dapat, isipin ko na rin na tumatanda siya. Hindi lang po halata, mukhang 18, pero, ano na po yan.
1: Parang ikaw yata yung sinungaling ngayon.
2: Hindi, pero, yun po, parang yun siguro, mas maging meaningful lang. Pero syempre, kung ano po yung gusto sa amin, yun, masaya naman po kaming gawin yun.
1: Mm-hmm.
2: Tapos kung ano yung ibibigay ni Lord, kasi every time na nagpe-pray ako, parang, wala na akong ini-specific ngayon. Parang more on, kung ano yung tingin mong deserve at para sa amin. Thank you, Lord.
1: Pinagtitiwalaan mo na lang siya.
2: At yung mga hindi po para sa amin, ilayo nyo po sa amin.
1: Tama.
2: Or, syempre, yung mga bagay. Kasi, sa mundo naman po natin, yung mga hindi napupunta sa'yo, sa iba po yan napupunta.
1: So, walang sayang.
2: Walang sayang, yes.
1: Nanay, ganda, may tanong po ako. Sa mga aspiring content creator na kaidaran po ninyo, kasi dumadami na rin po ang magagaling na mga naglalabas ng material na nasa 60, 70 years old. Ngayon po na ginagawa nyo po ito, may advice po ba kayo sa kanila na kahit ba may edad na, pwede pa rin sumikat? Pwede pa rin maging famous? Mm-mm.
2: 2MB,
1: loading.
2: Hindi, ano daw yung mapapayo mo sa mga tulad mo na may edad na? Ay, sorry. Basta yung medyo lokbo na. Tapos...
1: Grabe ka naman sa lokbo.
2: Tapos, gustong maging vlogger or maging kagaya mo na nagko-content?
0: Ah, gustong maging vlogger?
1: Opo.
0: Ay, wala akong ano dun sa gusto mong maging vlogger ka o sumikat ka pa. Basta tayong mga nagkakaedad na... maging sentro tayo sa pamilya.
1: Oh.
0: Kasi wala nang tatanggap sa isa trabaho, eh, kundi sa bahay. Diba?
1: Opo, opo. Tama naman
0: kasi
1: po.
0: Kasi kasuhin mo yung pamilya mo.
1: Yes.
0: Siyempre, mga anak mo, kung kasama mo, manugang mo, asikasuhin mo yan.
1: Mm-hmm.
0: Kung may lakas ka pa. Tapos yung kung mga apo mo,
2: maging totoo lang sila.
0: Mahalin mo. Maging totoo ka, ayoko ng plastic.
1: Correct. At yun ang gusto ng tao sa inyo, yung authenticity yes. ninyo. Oh. Ayan.
0: Magmahal ka para mahalin ka.
2: Yes.
1: Yeah, ang ganda. Magmahal ka para mahalin ka.
0: True.
1: Oh, ang ganda-ganda. Sige po, napakaganda ng episode na nito to begin with, pero tatapusin pa natin, mas pagagandahin pa natin. Ito po ang Paspasan sa Balagbagan.
0: Paspasan?
1: Apo, mabilis lang to, kaya nga po paspasan, Nay. O, simple lang po ang mekanisa.
2: Tingin ka na tingin dito. Hindi naman nagbabago yan.
0: Hindi, ito ah. Hindi ko mabasa.
2: I-unpack na yan.
1: I-unpack na yan.
2: Ah, o, ano ibig sabihin nun?
0: Hindi ko alam.
2: O, salamat. 2MB.
1: I-upgrade mo na kasi. Oh, nice. O, 2 tera na next time. Okay, ito po ang mechanics ng paspasan. Isang tanong, isang sagot. Magbibigay po kami ng mga scenario at ikaw po, kayo po, ang magsasabi kung yan po ay papayuhan, papagalitan, tas isang beses na po ito pwedeng gamitin, papatayin. Oo, tatlo lang po ang choice. Papayuhan, papagalitan, papatayin. So kayo na po bahala kung ano po ang inyong sagot. Unang scenario, pwede kay nanay or kay Lester.
2: Parang ilabas mo yan.
1: Mga anak na hindi sumusunod sa magulang.
2: Hindi pa po siya makamove on sa last yung sinabi. Ilabas mo nga.
0: Oo nga. Bakit may papatayin? Ano yun? Aircon? Ilaw? Papatayin mo? Yun, patayin mo ilaw.
1: Oo nga po. Tao bawal. Krimen yun. Krimen. Hypothetical lang naman, ma'am. Hindi naman po ano. Okay, mga anak na hindi sumusunod sa magulang.
0: Papayuhan.
1: Ano pong ipapayo natin?
0: Gumalang ka para malaman mo yung ipinapayo sa yun sinasabi ng magulang mo para ma-share mo sa sarili mo o sa iba.
1: Content creator na nakikipag-collab tapos late naman darating.
0: Ay, hindi ka taong... Ay, ano, ang may kasalanan nun, karsada. Traffic! Maaga mga umalis, pero mas...
2: Hindi nga, ano...
0: Sa biyahe.
2: Tama.
1: Tama naman. Huwag mo nang tama, inahaba. Next, kaibigan...
2: Hindi sumunod sa sasabihin.
1: Kaibigan mong hindi nagre-react sa mga post mo. Ayan, pinag-usapan lang natin kanina, Lester. Papayuhan, papagalitan, papatayin.
0: Papayuhan din.
1: Oh, ano pong ipapayo niyo po pag ganyan nagre-react?
0: Ano?
2: Bigyan mo ng pang ano, bigyan mo ng pang FB10. Hindi siguro ano, kasi ako hindi ko na siya iniisip, pero ang papayuhan na lang, i-like mo, ilalike ko rin yun sa'yo.
1: Ah, give and take. Yes. Oh, tama naman.
0: Oh, give and take.
1: Oh, last na to, mami. Kano, ikaw na talaga sasagot nito. Anak mong matigas ang ulo. Anong gagawin mo? Papayuhan, papagalitan po, o papatayin?
0: Papayuhan.
1: Kala ko papatayin. Humawak na ako sa upuan ko eh. Ano pong papayo po ulit?
0: Makinig ka sa mga sinasabi ng mga nakakatanda sa'yo na magulang mo.
1: First guesting po na kahit isa hindi pinagalitan, hindi pinatay, puro payo.
2: Pero kapag ilagay, kung ang nalagay po niya, pag hindi sumusunod si Bunso,
1: pag yun na lang. O sige, pag hindi sumunod si Bunso sa mga sinabi mo, papayuhan, papagalitan, papatayin.
0: Pagsasabihan ko.
2: Anong, ala, wala.
1: Wala naman ko sa...
2: Papayuhan, papagalitan, o papatayin?
0: Parang hindi ko siya kakausapin.
1: Lagot na.
2: Pero totoo po yun.
1: Kung may friendship over, may family over.
2: Hindi, totoo po yun. Hindi po siya, di talaga, tatahimik lang po siya.
1: Ah, silent treatment. Oo. Pala si nanay.
2: Tapos ano po yan, parang bibilang ko na lang yan ang favorite niyang pagkain.
1: Oh.
0: Pagluluto ko.
1: Ang love language si nanay ay food.
2: Yes po.
1: Oh, it's so nice to have you here, guys. Palakpakan natin ang The Aguinaldos. Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po, after po nitong isang oras sa pag-uusap natin, mas lumalim ang pag-intindi ko sa dynamics ng pamilya ninyo. At hindi na ako nagtataka na maraming nagmamahal sa inyong tagapanood natin. Kasi kitang-kita ko po talaga na hindi po kayo nagpapanggap. Mga totoong tao kayo na minamahal ng marami. Kaya tuloy niyo lang po yung ginagawa niyo. Ladies and gentlemen, The Aguinaldos!
2: Isang karangalan din po na makasama po kayo.
1: Ano ba?
0: Makakwentuhan ka.
1: Salamat yes, na. Ay,
2: kasi nabitin po talaga kami sa project natin.
1: Kasi totoong tao ka. Nga po. Ay, thank you po. So,
2: yes po. Inspiration
1: salamat
2: din po.
1: Po
2: kayo.
1: At sana po ba, biyayaan pa po kayo ng Diyos ng maraming maraming buhay, mga 200. Parang pagong.
2: Ay, yung tipong patay na po tayong lahat siya na lang.
1: Ay, po. Wow.
2: Yun po yung... Yun po yung pangarap ko.
1: Yung lumilipad na ang mga kotse, nandito pa rin yes. Si nanay.
0: Okay. Sobra kayong manalangin.
1: Huwag naman too much. Ladies and gentlemen, The Aguinaldos! Thank you so much po sa inyo. Alright? And that's a wrap, mga unpackers. Dito po nagtatapos ang ating balagbagan session. And again, ito po ang inyong ate Tuesday, ang balagbag niyong ate every Saturday. Huge thanks to Maono for providing us with these PD 200W test 1-2 sa lahat ng mga nagko-comment na pangit ang audio. Check this out. Check this out. Ayan. Thank you so much, Maono. PD 200W podcast ready microphones for giving our unpackers a better listening experience. We hope you unpacked something new today. Kaya naman kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack na natin yan dito sa
3: Balagbaga!
4: Thank you.
5: Uy! 1FM!
6: This is your only one.
7: Your only one.
8: Your only one.
9: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
6: 1FM!
10: Number one!

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.